satchelo yi eke bibi fa orue bia na oti opro fe fe bia no na sa pro ni apno ebi wura nyame asori de mu bible se anope bia ye tam orue yi bia na koto asori dan ne na asori dan pro ni e fe no opro fe fe fed ye nem mo obere meya brabo na enkoyi na eniema enkoyi na bible says enipa twem akọ esumfie na na bere meye bisa won sika